0: Ai he aka mana Hawaii.
1: Where is the Hawaiian mana?
0: I ke kua hiwi, ke kua lono, ke kula, ke kahakai.
2: Ku i ka mana.
0: I ka wau maukele, ka wau akua, ka wau kanaka.
2: Ku i ka mana.
0: Ka wai ola, ka wai puna, ka wai holo, ka wai lele.
2: Ku i ka mana.
0: I nā kai e walu, ke kai luna, ke kai lalo.
2: Ku i ka mana.
0: I ka makani olu olu, ka makani i kaika.
2: Ku i ka mana.
0: I ka ua li ili, ka ua loa, ka ua ava, ka ua hanai.
2: Ku